0: Kwame nam yesom
1: mi pesa mi wonam mi pesa mi jano ayame yo
0: sauni tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanenim sa tumi ni yesu ma jan kwame se fo sa won tianyu mi na tete wa bi koswa yesu kristo wa kini ja e wa nyumne mo tumi ni impani se fo

ma papa vivo. Yale ko ma papa vivo. Yale ko ma papa vivo. Yale ko. Hey. Yale ko. Ya nam kwaso. Yale ko. Hey mama mama. Yale ko. Kankra kankra. Yale ko. Bi mo te kain. Yale ko. Baba bo mi anko. Yale ko. O kanten o te kan wey. Yale ko. Ba o kanten. Hey. Yale ko. Hey wasra ni. Yale ko. Mo ni mra ho so. Hey yale ko. Yale kura to wa. Yale ko. Ya ya wa wo. Yale ko. Ya den ya sa sinu so. Yale ko. The city of the town. Yale ko. Hey wuda wa so. Makabari mambori sita. Ita la la la la la. Ada bra ko. Ni mi si ya bra nya kwa. Ya papa mi na ku. Ya papa ko ku nyina. I love you, middle. I mean, cause we show, man. Oh, my, what the name?

0: obebuaten che nara makature mahababa ay ede usro ani duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ede ko ha o si abafo tikata utiri so
1: mekale kro meko meko meko
0: awa and your nyansa on san kwatra bye bro obebuaten che nara makature mahababa ay ede usro ani duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ede ko ha o si abafo tikata utiri so
1: mekale kro meko meko meko
0: bibi yame oba dawura kwasiata kanido le wajai verse do na counta di chem kura ya fe ena tari ano wosani uturu mu beku afra wo mfa ho wosani ya pa ho ana di akwatena sofu anim aldanim adan su tu menka yesu bawo yesu bawo di akwatena sofu anim tu ni suntu dia anani awo bra na wo ye ho na de kasore onia today my life on sister o si ye ni kura tiwa ye ni kura tiwa ye ni kura tiwa ye ni kura tiwa.

ẹni ẹti ẹbi asa ọsua ọsua sumu nyankofo ẹnfa baabi a ẹdwuma kakra ne nyame de ama ọna no yẹne kakra kakra na sẹni ẹti ẹbi a nyame ọbẹ yẹ ilema ma ẹti ẹbi asa ọsua ọsua sumu nyankofo ẹnfa baabi a ẹdwuma kakra ne nyame de ama ọna no yẹne kakra kakra na sẹni ẹti ẹbi a nyame ọbẹ yẹ ilema ma ma adrabo iro daga nasi eh enyo ba moto enyo mo kofa bi o oh yetu wa ma fain emi to mi ti sika to mi nua nyum tuni enyo enyo bia ya me de